0: pagsisayang para Hilda.
1: Hindi mo nga, Ruth lang.
0: Kenapa pula nga, Ruth?
1: Udah baru cendan pula.
0: Iya, Kak.